0: velocidade.
1: Cabeça.
0: Kaji magrete nwa embolei.
1: Magrete nwa embolei.
0: Kidi
1: magrete ngai?
0: Magrete seneya.
1: Seneya. Ehe.
0: Kaji na nuhori na ngogi.
1: Oh.
0: Na edi na rediaba Joshua ediba atashere nganasa.
1: Ehe. Ehe.
0: Nejo edio tadugu yangai yungani roja ashere na nasa Jericho.
1: Ehe.
0: So edi yangu we Joshua.
1: Oh.
0: 626.
1: Joshua 626. Aldo, na wada bela rungani no ola shere nganasa.
0: Ea, musi nito gisum legwenak.
1: Ehe.
0: Na eho mapa oldungan lagi he la shed na nasa. Ne re diaba beira yu ola sarlo orki kau lenye odungore lenye.
1: Ehe.
0: Eho mapa shed na nasa ni ra yu ne re diaga na ba ni shoyo ena ola sar na orki kau lenye.
1: Ehe.
0: Odungore lenye.
1: Shole Margaret sene ya. Haya, number 3 alafu basi nili mumu rajo ngayo shinda mungi irejaba elong paisho ndai nafasi endo limu ajo kanga yota wala aito abiragi sindiwe mene jaba elong tujo tabala mara nga musimu unina na baye maya ni fume leo
2: maya ni kanyo na kirata
1: kabisa
2: nani Susan
1: Susan ngai
2: Susan Keri
1: Keri
2: engwan meshugi lagule
1: meshugi ehe
2: Wara na ngoyi na askar na balaze barasa.
1: Akan.
2: Ebu eti erumye ya mbugu ya Joshua ya da mfaswa ni edo yu.
1: Ehe.
2: Amere, amo, wando jibungwa banaro li.
1: Ehe.
2: Na wune de rabai.
1: Sholeng Susan Keri. Wale ningo ni ele single kore biki shukunye niligigi yoga juna ni ameshinda. Ama kuna mtu mwingine moja. Tuongeze moja kwe 4. Mara wana selu nga ni ubombe ronga na lafu basi. Kore biki shukunye baada ya muda mfupi niligigi ajo. Kama reye kanga yu shinda Bible telelo runganako kwa ikonaja. Telelo runganako kwa iroro. Kore lungale Facebook nitawangalia tu hivi sahi kari saizi tu nitawangalia. Alafu basi nikidolsia ajo kangai ushinda Bible. Kage yera rudiki yoga ajo kama kulorungana kwa wala nani ameshinda. Geri lika tungani liongwan. Ndi wakwe wane. Kege arasi lika tungani. Uyuni jaribu. Kege arasi lika tungani uyuni. Ni ure yuragi ya jaribu amona nyarangai. Erejogi doi nyuat menyo. Nyuat menke dimat. Emeneja. Nyuat menyo menke dimat. Nyuat akika ke menke dimat. Tankarni yesu. Kure pasa kiare lika tungani madoleta. Kure na madoleta lika tungani. Tabala maisi sangai tele singolio. Alafu basi. Tabala maisi sangai tele singolio. Alafu basi. Nekishukunye aishoyo Bible. Nekishukunye aishoyo Bible. Na yuli mwajuka ngoi shindato. Wale loru nga nakukuni. Oto shutuo esimu.
3: Oh, Lazar.

0: Kese pagaru la jo kina garwa ibna bompo intinda na bishana ma yin FM ki bru na gede kwero na kamara yelo tang sholo tola ningoni ira kuna sai na ganda ma tenoro ngata ta Jumapili sida yo linka tukul kigana kadi ya marina bona bompa ka saa 12 jo saa 12 jioni kana na rada Solomon Kisotu referent long kanisa na ke Jesus Victory egana kali kiyo kusu na ke inkishoro tenya na kana vile na itadiwa na kwa pastai hakajiwa kwa mudogo ituna anji dede la mwiri tunga nukanga saa joke dede la raba la joka ya inkishoro to uling uling na rumia na siya ina kena mambo kama hayo karibu tena pasta
1: ashole
0: yes Irejo na inibol kanisa na kasi kaendelea hivu.
1: Niendelea.
0: Na biashara malimali kasonga hivu.
1: Mare mari.
0: Ehe.
1: Kalo sogo nini la baya imeti.
0: Igila kaa atiana siyai.
1: Ure Jumatatu.
0: Ehe.
1: Na le mororo yo sogo ni.
0: Ndiyo.
1: Na mire mare mari.
0: Mhm.
1: Na mire ngigombe ni.
0: Ehe.
1: Na mire saani ni.
0: Ehe.
1: Ure Jumaine.
0: Ehe.
1: Na ipu mzika.
0: Ndiyo.
1: Mengo longi ngo mono.
0: Mhm.
1: Ure Jumatano no sogo ni langobang.
0: Mhm.
1: Nalo sokoni ore alamisi
0: yes
1: nalewe neji no ne jorgululuy alo sinya sokoni dine wey ore saturday
0: yes
1: nalewe neji lolager
0: yes
1: grahamana
0: lolager sokoni e kanja do sauti de waji
1: yes
0: ranik lengesim
1: yes alo lengesim
0: ehe
1: alo sokoni
0: ndio
1: ore jumamisi ne jumamosi na
0: ganyuluti
1: oluguduk
0: ehe
1: oluguduk
0: yes
1: na oluguduk niki boyo luguru niki ubiri urui langai
0: yes
1: so ore Jumapili na ubiri niki bo nuru yi pole pole nereri yoga ngai
0: keseba
1: kingera kai ubiri
0: yes
1: ki aragana ara kanisa de mailua
0: yes
1: ara de mororogi
0: ehe
1: niki mara ge ye challenges am lasima na ge ara challenges amaisha
0: lasima
1: kage run itwe ikeno na na itwe rentalanda na ria rwana no Aranga saruma break of 1 year. Kuri challenges. Kagi naloruwa ba ngirera nkorsu duwa kunage wanganisa ni kawaida. Naloru haka gira endele ibiri uro ilangai.
0: Yes.
1: Challenges kidogo kidogo.
0: Ndiyo.
1: Niki nkusa talanda. Omaila vararu yo merare ro yonga ngai.
0: Yes.
1: Naloru na emisho. Kafunga arusi.
0: Yes.
1: Niki ndeba arusi. Niki endelea ai ubiri roi langai.
0: Yes, ni endelea kwa rapa sayi tabiragi.
1: Endelea duwa kwa rapa sayi tabiragi.
0: Uduwa rine weji bi kijutu te sukul, itabulo kanisa turuga rine weji.
1: Yes.
0: Kia rapa di ni ikira bulu kujo kanisa, hiya kwa rejo, haa kwa rapa sayi.
1: No,
0: ara neje Solomon ni
1: kwa rapa ina na, karabolo na no ministry.
0: Yes.
1: Not a ministry, ara bulu kanisa.
0: Yes.
1: Ore babole ananisa na bolduya na nwana anisa na itero na nubiri ole ngai
0: twejo
1: ke ono rabasa
0: kaka me ready ni yori ninge
1: ngai na ready
0: yego pen
1: araba duwa ka ole free pentecost
0: yes
1: kaki agra na ai abolo na nandi ni na ireru ubiri ole ngai na ubiri na ubiri o merodo alonga na kajo ai ubiri la alonga ni abo na bugo gine ai lara na hawa rabasa
0: yes ni endelea hivyo
1: abo ni abo ya lara ni ji marubo ya lara mi poro raru
0: yes
1: mana ola rabolo lo ngori wa shirika
0: yes
1: ne bulo kanisa ni pomo an kajo pen ne shedro liga lo amba uyi
0: ehe
1: na nyango de ngri sipika na bo
0: yes na mani mana ina bira ko lidro
1: yes na ara na ara ngri orgere la sola
0: yes
1: la ilikuwa ni ya kulipa pole pole
0: ndio ndio mdogo mdogo
1: mlepo mdogo no mdogo
0: ehe
1: na ara gero ko remikes
0: ndio ndio
1: na ubiri yoling
0: mere nilo nyoso ko ni gira mere shoma mali ni ngasa a goshir gidi rodi
1: na ngwe mayuwa ba na ni sina mu
0: pe minye lesi
1: pe minye la ayo a kara serious o lendo sogo ni ore do sogo ni mayi nyana jora pasta
0: ah
1: bana ni ko biashara very serious
0: serious na lava ko mili no ji pasta ko ri yo chaga pe ne ro pare pare da town o sha ko ni ta pasta niko kazi tu
1: niko kazi pe amage na ni rumira masaya amage nyoro masaya yu misambi ya sharani o ronga na lenye
0: yes
1: nira durara jo njo yoge sille nyonyo
0: pale kwa biashara
1: hapo niko serious
0: yes
1: mayu andala
0: tupatane Jumapili
1: tupatane
0: ndio nikupatia neno Jumapili kila mtu aende kazi
1: kuberi jili na watu waende kazi
0: yes
1: maana kila mtu aende afanye kazi kinikuta pale dukani
0: yes
1: mimi ni mnafanya kazi
0: yes
1: mijelo ya jaraba sayele
0: ndio ndio
1: na re oldugu tu na gene moyo re kancha woni amgaki bo no late na kana bira lulana mgana bira motio ingelani na ruru
0: yes kama dobi pibuda nani saino keti bishop yote ligetu approach ajo eh yo singalenga ya mara mbara bolo kanisa u mara sisi ni
1: Itu na baka lai ministry.
0: Pinfili pele kosa gitu.
1: Itu na na abu wakia ilara.
0: Mara moja.
1: Mara moja na awara pastai. Niki endelea ayu ubiruro lankai. Niki bolubo lankanisani. Niki endelea.
0: Ndiyo.
1: Niki endelea kabulu lankanisani. Niki ponage warif some years. Nerun sini nye nami. Sama kia na ministry challenges. Nijiru kinungo nage rotbare bara. Na ijo indara rona nyana. Jesus Victory.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Nikiendelea ubiruwe lankai.
0: Ndiyo, anunjina Jesus Victory?
1: Around, rubibiga hii, around 3 to 4 years.
0: Yes.
1: Kake, ora pa na ewe Jesus Victory. Na kaya uwa pa, na mayena nkai. Nelodua pala mi isabu kwa ling. Ni umisa mabiashara. Ni angameza. Ae maba challenge. Na ilo uwa.
0: Yes.
1: Jari wa natalanda. Na sababu biashara. Na laya loan.
0: Ndiyo.
1: Tembegi naji family bank.
0: Family bank.
1: Na laya. 200,000.
0: Yes.
1: Na arabasuna mnengitimea.
0: Niroshu.
1: Najo ala ingoriwe mbro box. Ya mokopo. Anala lagi boleh boleh.
0: Anala dua maik.
1: Iye panap kena rukitinga ini.
0: Tanap bro box ino.
1: Iye. My friend na ima challenge na iruwa.
0: Ehe.
1: Alo Mombasa.
0: Mm-hmm.
1: Reba, alo Mombasa.
0: Ndiyo.
1: Adu mwelde refaji.
0: Mm-hmm. Na kana taikita pura pukusapun?
1: Yes.
0: Yes, ehe.
1: Kena araba.
0: Ehe.
1: Na alo Mombasa kiuji waji tu.
0: Ndiyo.
1: Na alo wale kaidere.

singolo sidayo leng le producer Sidai J ujo ala ngoroni ni ni logre ta bagyo le lo de gani ajana sanu bi la yu lo o baya to mona udo o do giro die sa tatu enke wadi tiatu ma